ladies and gents. Good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat dyan. 8:11 on the clock. Welcome back here on your Solid Tambayan. Right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Mac. Another 4 hours of your time to spare with mga classmates. I hope na makasama ko kayo hanggang dulo ng ating programa. Sana walang iwanan! Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan, buti nga po sa iyo. Anyway, I was able to play you guys. Nandito lang ako by Shamrock a while back. OST of Captain Barbell, di ba? Tapos yung Walang Yaman sa Mundo by Q-Shay doon sa Asian Treasures. Sa mga katulad kong naabutan yung mga ganung teleserye, I hope nakarelate kayo sa akin. Diba, medyo may pagka-corny ba? Should I call it corny? Oh, yeah, big shout out sa mga sa mga nagsuspend ng classes dyan ngayon. Gawa ng State of the Nation address nga po ni Pangulong Bongbong Marcos today. Yeah. Mamayang 4 PM po yun. Sa mga may pasok pa rin dyan at kung continue pa rin yung operation nila today, okay lang yan. At isa'y nandyan ka pa rin. Buhay, di ba? Alive and kicking kapatid. Ipagpasalamat mo yan. Para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa, na nais magpahabol ng kanilang mga mensahe, shoutouts, greetings, or kasagutan mamaya sa ating QOTD. Ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. And a big shoutout po pala sa lahat ng mga nahagip natin ngayon dyan po sa may Ilagan, Kawayan, Alicia, and Rojas Campus. Sa lahat po ng faculty and staff ng Rojas, good morning po sa inyo lahat. Ala, parehas kayo ni Karina ng damit. Sinong Karina yan? Karina Bautista po ba? Sinong Karina yan? Ito po yung wala, nabili ko sa Mosimo. Nag-promote ito. Sa AS pa po. Ha? Sino yan? Hindi ko kilala yan nga, barid. Ako lang yung may karapatang bumili ng ganitong damit. Anyway, ang ating QOTD nga po, question of the day para sa mga naka-tune in na sa ating programa sa mga oras na ito. Mawalang inatupag kung hindi humilata at tumambay. Maki-join ka na lang sa ating usapan ng may ano ka naman, may ambag ka sa akin. Diba? Ano ang mga signs na broken ang kaibigan mo o tropa mo? Again, ano sa tingin ninyo ang mga signs na broken ang tropa o kaibigan ninyo? Kung meron kang kakilalang broken na tropa or isa ka sa mga broken na yan, ano ang mga signs na broken ka sa tingin mo? Or yung tropa mo, ano sa tingin mo yung mga signs na broken siya? Diba meron kasi tayo yung mga tropa na jowa first before this year? May mga ganun tayo mga kaibigan na parang kinakalimutan tayo. Kaya yung iba nagtatampo, ganyan. Wala ka na kasing time sa aming parts . Mga ganun. Busy ka na kay Tapos nung iniwan dito ka na naman. Yung mga ganyan. Yung nanunumbalik ba, biglang nabubuhay. Ano ba naman yan? Walwal to the Max Idol from, a big shout out sa kuya ng bayan. Kuya Chris Leronquillo na, Honda Boy na to . Ibig sabihin, siya na isang F-boy. I-share mo na yung kwento mo sa ating text line 0935-810-8217. Pwede mo rin ipadala yan sa aking FB page na DJ Mac. At para po sa mga kababayan natin dyan na nais makapakinig sa ating programa na medyo malayo-layo ang kanilang lugar, pwede mo kami mapakinggan. All you have to do is to search in your browser our official website, that's taps2011.com. Then punta ka dun sa may homepage nila. Click mo yung 3 lines dun, hanapin mo yung radio, then yun, mapapakinggan mo na ako.
A shoutout sa mga kababayan natin, DJ sa Quezon San Isidro. Big shoutout po sa lahat ng mga taga Quezon San Isidro, Isabela. Sa mga nakikinig po sa atin dyan ngayon, hello po sa inyo. 8:16 on the clock, mahaba-habang oras na ating pagsasamahan. Sa mga nagkakapi pa lamang po sa mga oras na ito, anong ginagawa mo? Wala kang pasok sa trabaho? Isa ka ba sa nag-declare sa sarili mo na walang pasok ngayon? Anong campus po kayo, sir? Ano po, Top Santiago? Di ba obvious sa background natin? Tara ka pa, DJ Max. Mas magandang pinapadala yan dito. Hindi yan sinasabi. Again, ang ating text line para sa mga makukupad ang kanilang mga daliri dyan sa pag-type. 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Sa mga oras nga po na ito ay nagsisimula ng distribution ng libro dito sa Top Santiago. Para po sa mga classmates and Topsians natin dyan. Hello sir from Tops Alicia. Hello there Cassandra. Sayang kapatid, hindi tayo magkikita at magtatagpo kailanman. Nasa Alicia ka kasi. Pwede sana kung nandito ka sa Tops Santiago, magkikita tayo, malilibre mo sana ako ng McDo. Sayang. Anyway, dami ko na naman nasabi. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Kichi Nadal with a song called Mahika. Ito yung OST ng nung Mahika rin mismo ni Angel Locsin before. Hello sir from, Com ISU. What's Com ISU? Communication, course ng ISU. Tama ba? Sa BA Com po ba to? Ako ko nakikinig sa atin si Ma'am Lay Agganas ngayon. Hello there, Ma'am Lay. Back to back with Zell's Sabihin. Right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, man's DJ Max. I'll be back.

Alas 10 hanggang alas 12 na naman po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Kapatid natin dyan na nagtutulog-tulugan pa lang. Paano na yan? Nung oras na, parang wala kang pasok ka. Ito ang sinasabi ko kapag Lunes talaga. No, meron kasi tayong tinatawag na Monday sickness. Ano kung bakit siya tinawag na Monday sickness? Kasi karamihan, nag-inom ng Linggo, kaya yun, may hangover. Nagkaroon ng Monday sickness.

may mga piling lugar lamang na nag-declare in observance with the State of the Nation address nga po ng ating Pangulo. Bakit kaya? Anong meron? Parang napaka-bago na ito. Ang nasyaanay ako kapag ganitong mga panahon ni... Ano,

0: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Magpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Hey!

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawa ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare, sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare, kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
3: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
4: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
3: Tatabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
4: Eh, yun lang.
5: Hi there. We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program. 1 to 5 in the afternoon. The best of country songs on TAPS Radio.

0: winning all gold medalist of this year's Palarong Bayan here in Alicia. You are all encouraged to enroll here in TAFS Alicia because we still offer 100% free tuition fee this coming school year, while silver medalists shall get 50% free tuition fee this next school year. This scholarship grant is only offered in TAFS Alicia. For complete details about this scholarship, please visit TAFS Alicia. This is Desi Kalaikai, your student broadcaster.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.

Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school

Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TACS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.
2: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime.
3: Baby, I need your love right now. And I want
2: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yun?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabumbong ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: Ah, eh, yun lang.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!